na tuluyan siya. Mar, ang kakang pagkita eh. Taas ko kaya. Mugugusok sa las sama bulang. Sumatahang.